0: Kiarĩire kĩngĩ mũcimo wa njeri wendo wa bakocia twerekeria gacũmbĩrĩ ga ithaa nĩ ngatho nĩ ũndũ wa nyitanĩri waku rĩa hothe wakorwo ũgĩgĩtwarana na niĩ ũrĩ wa bata ũrĩ wa goro ũrĩ wa mwanya wĩ mwende mũno mũno makĩria rĩa gũthiĩ ũmũthĩ rĩ wĩtĩkĩrĩke arĩa ũkũringaringa ũhingũrĩrwo arĩa ũgwĩtana wĩtĩkwo na harĩa ũkũigĩrĩra rĩ wone mamona gwĩcanto nĩ methamwe kanda understanding I love you pieces na kuanza tũkĩonane MORO itakuwa TBT ĩkĩandatha thita na ngũgũtiga moko-inĩ mega ma Njeri wa Njenga thĩinĩ wa tabarĩra ya gũgĩkĩa sithon bye bye nĩ thaa ikũmi cia rũcinĩ
1: Nyandarua County yothe Jafini North Kinango Nyakeo ni 92.8 Bukena FM Gaka ni gaitu
2: Ugogekia Omuvene mitabo ini ya Bukena FM Thaiko mishia ushine Ginyavi nashara
3: Kwa hidi ya muna

gaitha wito na situation isi ya mothe nya wao mothe ona korea ura tutuara ni hamwe na mothi kereria amo kiragu mwona ogosi na geteo nesio tuoka gokone gereria kiroko kia mothe nya wao mothe na negeza otu ekewega na uturadhime ura tuelire tuako eregerera na tuako ehoka ni ogo semania na gorosi tona ni ogo tuekawega na todoe gai weda na we gai mwehoke ku na kwehoko wago waku gaitha wito nego wago tora wene wetuoka kwehoka kiroko kia mothe nya wao mothe ni todo wadha siaku na hinya wale toale aku we gai mune nene watoriri yage kuo gaitha wito ona ihidari alinini muno gaitha wito na ogetoria ona idwe kweto kira kiwage aku totiegire kai hida inene na tuetoria theini wa Kristo Jesu nekio tuoka gotha idha na maithori goro inesito toge goka erane gada oto igwe todo dono yone gogo etagu ito gaitha wito amokira igogona rea mokayo wito mothenya wao mothe na negada gaitha wito tuweke wega tokoreto toge gotha idha ne todo wa goro sito tokoreto toge korerera ne todo wa goro sito ne togo da idheta mono ne todo wa goro sito ne todo ne siore tuane hinya kirago kia mothenya wao mothe otaore otoraga muoyo twacothereria destiny ya ciana rucio rwitu ngoro citu ikorwo ni hinya na ikainama ikerereka na ikorwo ni hinya twacothereria mawira maitu tukorwo ni hinya gaithe witu na ngoro citu cikainama twacothereria bururi witu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo tukorwo ni hinya na ngoro citu ikainama twarora mecii itu tukorwo ni hinya na tukaigua ta tuhotekete gaithe witu twarora maria maturigicirie ngoro citu ikorwo ni hinya na tukaigua ta tungiorwo ni hinya no ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku uratwirire kinya kuu irima-ini ririku muno makiria tugwite na ni ugutuigua tugukaire na ni ugutwitika kirago kia muthenya wa umuthi niguo tuoka gwika na nigetha witikire gutuigua ni tondu turi kundu kuriku muno ngoro-ini citu gutiri na thayu ngoro-ini citu ngoro citu ni hatiririe kirago kia muthenya wa umuthi ni ciuritwo ni hinya ngaithe witu ni tondu wa maundu uria maikarite no ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku o ta uria utuuraga muoyo kirago kia muthenya wa umuthi areria ngoro citu na uciike wega horeria ngoro citu ngaithe witu tuhe thayu ngoro-ini citu tuhe wendo ngoro-ini citu tuhe ukirereria ngoro-ini citu tondu wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku gutiri ngai ungi uhana tawe we ngaithe witu muhonia wa nguraro muhonia wa situations ngaithe witu mugarurania wa maundu niwe tweta kirago kia muthenya wa umuthi uthikiriria ikayo ritu cuthiriria ngoro ici iritoheirwo ni tondu wa mathina mandwari na wagi wa mithemba ngaithe witu tuiguire tha utuike wega tuhonokie ngaithe witu kuma muthiriro wa ngoro citu ndukareke ngaithe witu ngoro citu ciurwo ni hinya tuike wega na utuhande cuthiriria maundu mekirwo tene miturire-ini andu aya matuthikiriirie ngoro ni ciagire kuhona kirago kia muthenya wa umuthi cuthiriria miario yaririo miturire-ini ya matuthikiriirie ngoro ni ciagire kuhona cuthiriria ironda ciri thiini wa ngoro ici umeke wega na umahande uhonie ngoro ciao ni tondu wi ngai wetha na wi ngai mwihokeku aya ngaithe witu mari na rucio ruthaka na ni tondu wa maundu matiganite mari ngoro-ini ciao ni mararemwo ni gukinyukia twaguthaitha uturia uturaga muoyo hinya uria umanaga na kuriwe thiini wa ngoro citu uratwirire kumana na uriku wa ngoro mwiri ni waragia na kanua ni karagia ciiko ni ciaragia ngaithe witu o ta uria uturaga muoyo kirago kia muthenya wa umuthi wawe iguaga uri mucii wa matu-ini cuthiriria ngoro ici uciike wega ciana ici nini ciri na ruo ngoro ni gutigwo mari anini ngaithe witu angi matigirwo mari anini
ni ngoro citirĩ ciahona angĩ matigirwo marĩ akũrũ ngoro citirĩ ciahona twagũthaitha nĩ tondũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku gũtirĩ ũndũ ũkũgetagĩra hinya gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha mothe makoraga andũ na tondũ wĩ hinya na ũhoti tũhe hinya wa gwĩtiria moritũ ma mũtũrĩre matigaciare maciaro maruo na marĩ na marũrũ ngoro-inĩ citũ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wa ũkirĩrĩria twahoya ũtũhe ũkirĩrĩria wa gwĩtiria magerio ma mũcukani mbara ciothe cia mũcukani Ngai ithe witũ tondũ wĩ hinya mwega na wĩ hinya mwĩhokeku we Ngai mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe we wĩ Ngai mũthingu ũthingu waku nĩ wa kwĩhokwo kuma o tene Ngai ithe witũ waringaga ciama kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ringa ciama ngoro-inĩ cia andũ aku ohora ngoro cia andũ aku ohora ngoro cia anake na airĩtu Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa tha ciaku twacũthĩrĩria maũndũ tũkona thĩna nĩ ngoro hihi wa kũrĩa tũciarĩirwo kũrĩa tũrereirwo ũrĩa tũkũrĩte twagũthaitha Ngai ithe witũ ta ũrĩa tũraga muoyo we ũgaranagia maũndũ we wĩkanaga wega twagũthaitha nĩ tondũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku twakũmaro wothe wa kwĩyananga nĩ tondũ wa mathĩna ma ngoro twakũmaro wothe wa rũmena nĩ tondũ wa mathĩna ma ngoro nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku ringwo nĩ tha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngoro cirĩ na matũkũ ya narua ngoro cirĩ na maithori ngoro citihangĩtio ngoro cinamĩte ngoro ciũrĩtwo nĩ hinya twagũthaitha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ we mũcokereria wa thayũ we mũcokereria wa gĩkeno kĩa ngoro ĩkana wega tondũ wĩ Ngai wa wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo itherũ ngoro cirĩ na thĩna twagũthaitha Ngai ithe witũ we kũu nĩkuo wĩikaraga kũu nĩkuo magongona maumaga ũtwĩrĩte tũgũtĩe na indo citũ ithuĩ nĩ ithuĩ indo citũ ithuĩ kĩũmbe nĩ ithuĩ indo citũ ithuĩ nĩ ithuĩ indo citũ ngoro citũ cikĩrĩ na ruo tũngĩkũgoca atĩa gĩtuohore na ũtwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twaria thakame yaku ya gatũrũme o ta ũrĩa ũtũraga muoyo twaria hinya wa mũtharaba kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ wĩiguaga na nĩ ũhingagia hingĩria ngoro ici merirĩria ma ngoro ciao ĩtĩkĩra kũhingia ciĩranĩro ciaku nĩ tondũ nĩ na ameni Ngai ithe witũ wawĩranagĩra na ũkahingia twagĩte gũkwenda na gũgweterera nĩ tondũ ihinda rĩaku rĩakinya ngoro ici nĩ ũgũciĩka wega twagũthaitha tũkwĩnyihĩrĩinie mbere-inĩ ciaku ũtwĩke wega na ũtũhande maũndũ maitũ meciria maitũ moko maitũ na magũrũ maitũ Ngai ithe witũ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũgĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra twahoya ngoro citũ cikũre kiugo gĩaku ũcihande kiugo gĩaku gĩciare thĩinĩ witũ gĩciare thĩinĩ witũ na kĩgethwo nĩ arĩa matũrigicĩirie onawe mwene ũgethe kĩgoco ũgethe ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku rathima andũ aku na kũrĩa megũtinda tũrathimĩra wabici iria tũrutaga wĩra tũgitĩre na ũtwĩke wega tũrathime na ũtwambararie tũhanarie maũndũ maitũ Ngai ithe witũ tũtongie tondũ wĩ Ngai wa kũheana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wĩ Ngai mwega ũtangĩreka andũ aku maherithĩke kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ririkana mabiacara maya ũmeke wega na ũmahande Ngai ithe witũ heana ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgacĩrĩke tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku twagũthaitha mũno makĩria tũiyũirwo nĩ maithori ngoro-inĩ citũ tũĩ nĩ watũigua na nĩ waigua ikaya ritũ ũtũhingĩrie tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku tabarĩra citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere twĩke wega
turathime na utugacerithie ota uria utugacerithetie kabuni ino ya Radio Africa ngai ithe witu na utungata wothe wayo thiini wa department citiganite ikana wega tondu wi ngai wa wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amemerekeitwo ngai ithe witu magitagira makiumagara na magicoka ngai ithe witu mekage wega mahinda-ini mari mothe maturirie riri wao tondu wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku ni twagutia muno makiria ona matuthikagiriria ngai ithe witu matwendete oro uguo itikira kumeka wega ugituika wega ndukamwagarare marathime tondu wi ngai wa kurathimana urogocwo na utugira tondu wi ngai mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ririkana ndungata yaku igiuka kuheana kiugo giaku ngai ithe witu twahoya uhotani wa umamuri wa magongona maria moru thakame yaku ya gatorome ciana citu ta magongona ithue ene ta magongona tondu turi mbere-ini ciaku turi magongona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kimwike wega na umuhonerie maundu make mutirire na umuhandage roho waku mutheru ndakanathame thiini wake mugitagire na umwikage wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya utuike wega tukirikiriria uturathime warie na ngoro citu na no tugukena thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uguo niguo twakuhoya na twagucokeria ngatho na twetikaniria twaiga nigutuikeguo na nigutuikeguo ti itheru ngai wa tha ni ekuringwo ni tha ni tondu wa maundu maitu hoya ngai ahonie ngoro yaku maundu maingi maragererwo guku nja miario miingi irario guku nja korwo twatauka thina wi ngoro andu mena thina ngoro na thina wa ngoro ti thina mwega ni tondu no utume ugie na roho muru muno wa kwika ngero wa gwika andu aria angi ngero wa gutuma ngoro cia andu aria ingi iturwo ni tondu wina thina ngoro kwaya gukorwo ni gukwirwo akwirirwo wi munini kwaya gukorwo ureretwo na thina muingi muno noguo niguo tureretwo no rĩngĩ na rĩngĩ nĩ wega kũriganagĩrwo nĩ maũndũ marĩa ma tene na nĩgetha thayũ ũkũre ngoro-inĩ citũ ti itherũ nĩ tũkoragwo na ageni ona gũkũ mĩtambo-inĩ na magatwĩra niĩ nderetwo ũũ tũrarĩ na ndungata ya ngai Paul Mwai agĩtwĩra aingatagwo thukuru mathaa na mahinda no ũndũ ũcio ndwagiririe ehande mũndũ ta ũcio angĩaga kũriganĩrwo nĩ ũndũ ta ũcio nĩ ũndũ ũngĩgia rũciũ rwa mũndũ kwaya gũkorwo wĩra ũrĩa ũraruta nĩ tondũ nĩ ũĩ warĩ mwana mũgĩ mũno ũgĩkũra no wonaga tondũ ndwathomire nĩkĩo ũraruta wĩra ũrĩa ũraruta ũkona ũngĩrĩ kũraihu mũno ngai witũ nĩ thabarĩ aragũkinyũkithia ngai witũ nĩ gũgũtwara aragũtwara ngai witũ ndarathimanaga nĩ tondũ wa gĩthomo ngai witũ arathimanaga nĩ tondũ wa kwenda gwake ndarĩ ũndũ atangĩka na ndarĩ ũndũ atangĩgwĩkĩra ĩtĩkĩra kũriganĩrwo nĩ macio maregire kuma ngoro-inĩ yaku maũndũ maregeire ngoro-inĩ cia andũ maũndũ nĩ maregire kuma ngoro-inĩ cia andũ maratũma andũ magĩe na mĩrimũ andũ makameria ndawa nĩ tondũ wa maũndũ ma ng'enda-inĩ ruo rwa ng'enda-inĩ ũgaturwo nĩ ngoro ĩkainama ũkorwo nĩ hinya
nuare mirone kumera kuma hedere odomona na odomona weke kire gai witu warogo teithia ni tondu wa tha ciake na utugi wari twari yake gai mohingori wari thore agatatu aroetikira wonero cio rwaku ni runene gukira umuthi arotuma wonetu atiruo ru ru ri ngoroine yaku kana maundu macio matene macio regete maimethini wa ngoro yaku macio timo makuete kirathimo giaku rucio rwaku rure na ngai rekia macio maundu macio matumaga maundu maharagane kuri andu makoragwo tunaririria ria gweka uru ti kwenda kwao ni maundu mangi mao maregeire ngoro ni murerere na thina wa ngoro ni mukurire na thina wa ngoro ni ruo rure thini wa ngoro ngai witu arotuteithia ni tondu kigongona giake ni gibatie guikara thini wa ngoro citu tugie na ukirereria tureke atutwarithie thabari maundu ni maingi makoraga aria thingu no ngai witu ni amahaturaga kuri momothe thiini wari twaria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru ni cihandite thaa 10 cia rucini na ikahitukia ndagika 30.

Shiro and I ya be. Today we want to appreciate. Today we want to advise. Siyana idia to kirena siyo kaida inetaga katodo tuina weira mona mona mona mona mona. Ituna asiari mona weira asiari mona weira asiari tuina weira tuina weira. Na weirolea tuina guo weirolea tuina guo tuina mohdu asa wakore la siyana idia lelo generation idai hoi kuma agency neno itagua alpha kana itagua tia. Weira mona ne leuko guori. Mwodi toke tabule siya naisho na mwodi wena tuwana hado Ake tuka hithia mwono tuwana tutuake Wana tuwa kuanda tuka hithia kule uwo the tukiri Hiliyame ya tuwe dhukuru Ya ina Tuina wira mwone ne mwono tukona kazi kubwa sana Na kule ya kenda umake hile siya na matimenya akule ikola kwa by the way Matimenya hini wa ke ikale ya ke Na ne uru by the way kwa hada begoni igi ukahuruji wakate aga na kuhu Yes Na rege na umatika atidae mage tunogia goku. Todono atigiru na siyana. Na regio na neoteitha gyo. Nono yada kutuwa mudu siyo dago taitha gyo. Ole siyana doiga na mate tona goku na mati taitha gyo. Nole siyana doiga na tolera siyana. Tuwa siyadite. Na tutia lagia. Ilui maudumamu watuwa naga kwa siyana yudu kwa gire social media. Maudumamu watuwa naga kule anede ine siyo kinyaneria. Meaki tuwa tena gire otale social media na userebu yu mkola kwa naguo. Temo ketika na adha isine tuwe liduwa siyadire seikuro. Kiro wensi yatuwa tiga netali. Yes. Yeah, aka okay, muda ke tuka baby daddy daddy beat. Ni ande kiro kola the cozy dagura gamu tu amwana. Si adire se ikuru kire. Uresi iria dumatiga ni tete. Uresi aduma hikitia tumie ikumi. Eh? Tajira ko dia gukagone kwa social media. Nyakia bin magetura ma magetura maruaga na gacungwa. Na no maarithie ciana na makiro medane. Riu thaisi tugiva ma tukauga ate. Riu ri maudu megie urari wa ciana and families. And kindly, let me advise you. Maudu meyagie hiko siyanyu na kuu. No mweke maudu male maigi muuno kule anere inesio kinyana. No mwetuweke maserebu. Mutago tuwene siya kanyu. Na mutago tuwene siya rumeyanyu na kule ya muikaraga. He maudu maigi muuno mwogeka. Na siyana siyanyu. Hali maudu maigi muuno mwogeka. Maudu maigi muuno mwogeka. Na userebu siyo wanyu. Mutakula he maudu mafaa mbele na siyana siyanyu kuu. Kana mutu waga aduwalea kimatiri siyana. Mutakula he maudu. Kana mutu waga aduwalea kimatiri atumia. Na adhuri. Kana mutu waga aduwalea kimatiri misiye. Noko mkwe misiye kato ikala aguruga. Na mwa makine tako kumale misiye mitha kakumukira. Kana mwesiye kia dumatiri gari. Ya rejiwe tularia. No ugiri ate uhoro wege kitu getako wadwa ya meta kwa content creator. Sino ginyate mudu expose maudu make private. Nigeza muke heta nyati no ginya mutu ile. Muke tahuo no ginya mutu. Muti uga muke tahuo. Na muga ga onare mwe. Yes. To ginya mutu ile. You have your private life. Hali maudu maigimu no mugeka. Ginya muona na gita. Taluwa buwe matumanga ginya tuna. Sisi kama ni mayatima ya mapenzi. Alake matumama mwone. Tazuluku matatu tesi ilagia. Ini kugembia sayi ni kulia. Na ground ni mabo tofauti. Asa. To ginya mweke maudu mashio. Kule. Mwina maudu maigimu no mugeka. Na tuwa nonado igimu no malimali tuwa mane. Na muno muto we ginya atumi yao. Tewe kono we mutumia wa mudhuli tuta wira na kehao itago Churchill. No ujire. No ujire. No mwemi ya kaigana. Thino wa kedu itago social media. Thino wa TV. Thino wa radio. Adu igima mwemi ya kama igimuno. Tuina adu igimuno muno mena kuwa na maserebu. Utaminya haka na mahika nitio na kala matika nitie. Wewa wanao kamudu kuugu na maudu maki. Ewe nywe muka haa mukegea kanane mutuko nidie. Ule aga siyaliduo. Kakiru toke mira. Ea kakulea muikaraka kioro. Ulea mwurea kilea mwurea meidi siyanyu siyote siya. Ah kema udo mwote mwge vye kutolo. Olimo. Anyway. Wokone kwa ukane FM rebo topu nani gado onyigimuno. Daga gena mwono mwono. Thank you jude mraz. Ala wakano ala haso. Kajira good afternoon. Yes good afternoon too. Mambo iko vipi mambo iko shwari mambo iko smart. Kwenye na kesi zinyigimono siya dumare ruta muoyo
kwina kesi nyingi mono cia ndumara utamwe ni guthamaga rugano rwa mwanake wi haha wakuria kiambu utigite andika kirwa thutha wako ni na family yake othe na njira ya kuitana kuria mutumia wake na kana moragitwo na njira ya magigi kuria marengetwo mutwe mwanake uyu ni mwanake urutite wira na kerutira na ni mwanake uroneka ukoretwo na depression gwa kahinda makiria ni tondu wa gukua mirigo ya family yake yari amaciaranirwo. I'm telling you ari muthuri tukwaragia na kerucini igururigie kindu gitagwo iherarire koragwo na andu aria hii amwe ni first born kana andu aria makiri no hoti theini wa mecie ni makuaga mirigo meingi muno ya andu ao ati nigetha mucii ucio ndugacambe ni ugucambwo ndi ugucambwo ndi gukua ugucambwo muno ni o mundu ni aciarirwo ala mucii ni tukuhitania ni ai kodi no hoti ucio ri ni gugucambwo yes wega kawega kau kanini mone kana mage kuona ni cauri yao tu wa maciarire na mamu anyu maki wei ni edi kwe uraga ati ni ndo brother na sister asa au ni darega ni mekata na ko hare hoti gota ko mataithia ri ni to saidia ekodi no hoti ri onande na family yakwa na ndina muciari ucio riu ningi riu andu ingi mena mathina maingi muno muno muno muno kuria family ndio ni mutumi ongi nake uragite kana gake agatiga muthuri muthuri nake no ciuria andu ni mareyuraga na ri ti nene muno kwina suicide suicide cases nyingi muno na andu mena stress ya andu mena depression ni tondu nginya wakwa ga besa yes na nikiro na nginya andu kuria ngeri ni cio kinyanirio muthenya hari uyu witire hari uyu uragire twana hari uyu uragire family yake ni maundu maria meku na andu ni matigire kwaraniria mundu ikaraga na ngoma ciake mundu ikaraga na mathina make andu matiaranagiria nginya aria meki koini nginya andu anyu bokoraga brother na sister ni magurukanirie no kurumana nginya aciari ni mararumwo ni tafururi we na ngoma tafururi we na saitani ona itura ini andu matingiteithania matigiteithania riu ni tondu wa maundu macio mundu agagitua matua make na ko ni ukoragwo na advantage ya mundu mugicia kaundu nake na kaundu kau ndagatwaraga na kuja mwirage tutetu twaku hota gukora twaku ni tunini twake ni tunene ai kwani na mundu mugicia tondu thiku icio na andu ni mari ni kwiraga nginya arata maundu ni tondu akiuma hau uguo ihunje ti tura igima ugacamba ukona ona kavongia kirete kavongia nyete dawa ya bia kavongia itete ni tondu wake ni tondu wa mehemehe na shurushuru yetu kwara gihoro wa shiru uri. Gai ni angoto taithia na ato gitire muno. Because kwena githina. No gai tondu na keno agi tuedete. Oma gai uri otuedete. No atuedete ma. Tuwa muho ya naga agituni na mwena nyuba situ. Mwena ala tosia na ilu na ala tosia na ala tohiketie na alia tohikanetie. You know. Gai ato taithia tu. Tafadhali. Na ato taithie na maudu makiagiri ya tondu ni maa. Rigi ma tukania maudu ma besha na ma wedo na ma ki. Marai uwa uwe Tomasa Yuni. Ida alia gata tunere inekirida. Vokena FM. Daka.

ate we go die sapa china le goro ga mono mono makeria le bo roa to kije dia le za i dato ah ladies and gentlemen mo go kone kwa ga eta da dato ga tiga kai komena igere ni wa bogwa mo gide na thayo to ri dire hoka ati rona we we na thayo. Thank you very very very much. Asante sana gai atiriri adwa gai mutino mutino mutino mutino ne kedo kioru na kwiragwa mutino gutire mundu ngi wota kuithema nigu adwa ito mutino wiragwa ukaga ota kuvucia kwaritho ngari kiguthana kana kaundu gakihanika kanikaga within milliseconds muthenya wa umuthi ni nyuma hali ya mwana wa Maram etagwa Muram kana etagwa Maram ni juga adwa makimeta Maram mara mehari ya Kenyatta Road na ni mwana wa guthiga tondu waingiranaga hari Kenyatta Road muthita mwana wa gatondu he town ya mbere okoraga niguthite kwa na muthuri murata wakwa muno hau etagwa Mr. Ndarwa na tikarite oro hau twale kane tondu ni ikoragwa na handu ya hau mwana wa Maram Mr. Ndarwa diete kwa muno hau turungina ke hau otukiarangia ri tukorirwo twerana atiri ah ni sawa sawa thengio I reke tukionane ore mundu atigagwo ngari ni nigetho rike kwaria na thimu ndugatwarithie ngari ukiaragi na thimu ri ni nda ndauga atiriri tondu we mundu ahurire reke ndingi kwaria nake nigetha githi kuria guthiaga tondu ni ndiaragi na thimu ngari ni kana ndiaragi na thimu de ngari ni noga meti oro hau ri eni we nyonire ngari heto matatu tukari tonini tovane tukuaga kuma haria Kenyatta Road na gwiciria kondi ra hitie ngari icio ithiaga kuria gatundu tukari tonini toto tukuaga andu I think ana na kandi kani ana na kandi atatu kugano mwanja ngari iyo ikumanite na mwena wa Kenyatta Road na yakinya hau Maram gwiciria andu aria yuma nao ri yona ndigutinde githie na mbere iu ikwendaga kwigarura nigetha icoke na Kenyatta Road ngari iyo ndereba gwiciria ndekuonete nake mundu wa nduthi ndekuonete so gutiri mundu ngwiciria ukuonete ungi so mundu wa nduthi nake umanite na Kenyatta Road arorete riu mwena wa gatundu oyo ndereba ehiuria hanini no by the time wa rehiuria akoro ndekurikiti kwihiuria nake oyo mundu wa nduthi egukite na thibidi na ndirona auma mundu wa delivery tondu akiuma na kindu kiria gikuaga indo thutha gwiciria aranga break ni ekugereti ku control nduthi iyo by the way no riwa control ile nduthi hanini yoka ya gutha ngari ya gutha ya miguthira haka muicoini ha matawaini mathutha no na matawa mathutha riu ni nduthi iyo guthire ngari iyo wi wi manage wiretha wi wi wi manage wiretha wi mwathani ngai tondu ngari iyo nduthi iyo imiguthire mwena yaba yavirika maita ta matatu kana mana nake mundu arabiririkania nayo woi woi togu dauga mutino nduri jamba na nduri ndukigiragiririo no ni ati nduthio yuma ihanyaine onakorwo onake mundu wa ngari nake uma na mahitia maingi muno tondu hau ekwigaruragira ti handu wagirwo ni kwigarurira so onakorwo mundu wa ngari akiuma ona na mahitia make nayo nduthi bado ilikuwa ina very high speed undu atenahota control tondu ni ageririe nginya kuranga breki na araga breki riu thina aragire breki mutwarithia wa nduthi yeikia na mwena riu yeikia na mwena ithire riu ikurutuki ikiritite yathi ikorete kamuicoine ka ngari na yeikio kuria he it was not a good thing bana it was not asa derare